0: roll into the weekend with your choice of rock. From guitar riffs to drum pounding rock, let's wrap up the week with a bang. We are Eagle FM 95.5 for the love of music.
1: Good morning. It is now 9:01. Time brought to you by iBerry Alaga Samata. Puyat at gadgets, don't strain. Stay sharp. Malinaw ang bukas with iBerry, available sa leading drugstores nationwide.
2: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
3: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
2: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
3: May kaibigan na nag-suggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap.
4: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: No matter the decade, no matter the vibe, it's all here from the electrifying anthems of the 80s to the unforgettable hits of the 90s. Your favorite

0: Rock Rock on Friday on Eagle FM 95.5.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
0: Folk, rock, and country with Peachy, Friday at 10 a.m. to 1 p.m. here on Eagle FM 95.5 for the love of music. Rock, rock on Friday on Eagle FM 95.5.

pilit ko mang ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong bilang lumisan.